0: Parangu, onemo kaliharu no kanda ikuru zinjene. No, tima kasa wote pa wako veya.
1: Jijone ver, taonga kuchana tumuka hamkina. Onela tananka la shintra. Vamosa, vanli, bararu, buruwa seke.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Oito horas de 10 minutos. Kutubika nilaba utoshilaku nuku Rádio Moçambique kuxinga watu kubesta pa banda ya 238 metros, zona media frequência de 1260 kHz. Vaya utula wile. Lilo jino juma tano. Tukwendilaba mazi kunza nalimo. Mwezi wa zona utatu chakisha 2026. Lilo jino alamisi. Alamisi. Ya inambo mazi kugoni yoyunza nalimo. Mwezi wa agosto chakisha 2026. Bom dia, mpika netu jigele. Tujimbo tuwa nchimizi mpaka munda uja 8 horas ni 30 minutes. Katema kumbishe la imanyizyo. Malonda kunguluka pa munda uja 9 horas ngani nchibutikis. 9 horas 5 minutes programa sensapi. Tujimbo munda uja 10 horas ngani nchibutikis. 10 horas ni 5 minutes ngani zietu. Siya kuendelezi ya pashiao. Munda jonzi orashi matiga kwe dezorashi ni 30 minuto ushtushua ni nyimbo siya shikala. Onzi orashi nga nichibutikisi. Onzi orashi 5 minuto ushtu nyimbo malonda mpaka katemaka kulikangana. Bondia tuli umpepe tijo Pedro Selemani aliku sentra teknika. Apti asani kwa mikrofoni. Bondia.

ku matika ko ba shilu kala kata la pela garala maka nga ba yambone kwana gasha adu ako gadezi kwana gavinti ni mpite mu jwa fetona wala ihi ne vele ba shpete no no ihi na tipitile mwa be menu mauta pa kale atipitile

Mana mbaba na ganto nelele mwama wenu ngati yoka mwandi loku. Hehehe. Alaganga nkukula. Kujaga utenda mazingu genu kukuti ipanga na chautiai. Vaneshe wondizye na nziene. Mpela ya vati tashmwene arsena.

0: mwamezi gambone
1: nganiza uchirye kuti la mezi kunyumba jenu
0: nganiza uziya bizinyi soni munda ejina ndipe na gambile kwa la kwa kwepo pa ujoba tuwa kungulu shola usugula kunda eja kwe na abita u kampani ni waza alichizia kutukupanga ni ikalakalayo masikuga na ndipe na kumbu hile kuzahina ikalakala yakwe sano hii ngubumula
1: idi yambo na vizinya na nyadi hile sano mitengu jakwe udi jekudiba gele mezi
0: ukumbula vizinya mbezi yakwe zilisi na ndipe tumejo kwa ndesila kulipa mezi igwa mezi jorobe bakuti aje ndesila kupeleka mezi igwa majumba mwetu ngangusa kazoni kujila kulaga sano jino manesi wangu ngakushira wakushikola zatiko ngwe kutoza mezi soni ya kanka na nanyumba jangu kunyumba zatiko ngwe kushira wakushizima ima zile hii ngwe soni ndaja kwa la kumigunda nipawe ya kutenda geni ya vizinya
1: ni la vizinya tuweji wako ndesila kulipa mezi katudi mkumwa kukampani jaboma yidi mkulondizi ya mezi pakuti gile mezi ga ajendeleshele kwa utila vanduwani nombe tuweje wakunutila mezi pakuti tukadipaga mbiya siye jenji vele iku mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu
0: ngu njiti shizi ya vizini lini ya tukutenda kunyumbako ngukungulu kanivanishi wangu kutenga na waga ngandila mezi
1: yambo na vizinya nizile zubudia vashiziza tuho ngulushenda ujine
0: asanta vizinya.

9:56, pangava tuve ninga nichiputikiri siya dezores kuti yai iyo rove ngati yan dunia na gatuli nkuna uli ikurozi gwawe matigakwe kurozi kuti tuli umi ngati yizisa kuria tutupwete to kuti yai dunia jiru tuwa ishe kunganda tuja olesoni kwa tuwa umile

0: yakuti ngana apate galemezi gambone ga gadi nkunwa gamuzulo nizuma ine yanga yambone pakuti ikapata ilwele aweje wakuse musya kwetu apikane yatite kuweshita Diogo Correa.
1: Decorrem certos processos de atualização de algumas infraestruturas, tendo em conta que são infraestruturas que sempre necessitam de manutenção, visto que são bombas manuais em que, em algum momento, há necessidade de garantir a vida útil dessas infraestruturas.
0: O Edbeba, não? Tudim kupangania masengo. Gakuza shidira kunyua nizia izima ine ejo na atishe. Tudim kudingane dingania, sidugungule kuti izimayo yanamibobe. Kakajinji ikona atikaga ni kuzozo kupangania gema zengoga pakuti wandu akatama wangadi mersi. Kwa alijinkuangania ine ya kwe, yanakuwe shitaga wakulungwa wopisi wa yokutawata wani majumba ndistritu Jamaica Nyalash. Ndistritu Jamaica Nyalajo mpaka sampani juno kwane isima ya kwanela mashila gatatu kuiza makumigawidi kuiza nzana hividi. Nambo idi nkuna ndipa, sidugungu da kutie ndistritu mo, mwane wandu wakubunda pa 456,000 wandu wadi nkutama. Siele ndando siyo. Kuzumizia kwa nkuyam, idi nkujigadla kushenga ndamu ja wandu nukushuona chitu kuko, wandu wele wakuma ja mwana jaku muluko ndistritu jani pepem. Wandu uo nimbia siadi nkupata pa kuzumizia nkuya, akutawa majumba gamalata, akuzumizia medududu, ni mpaka wandu wa jinji akwete ishindu ye jinji ndandozia kumuluku digongo ya kupatika nambia pa kuzumizia nkuya. Sampanu jino silenda ndozia kumuluku uzio, kwenye wandu wa jinji wakuja kuzuma nkuya wakutioshila ndandozia kuleka nkangana amuno mprovincia kuna mpula ni pa kujaga kuzumizia soni ndando sine chanchilambo muno. Katema kata ndite kuzumizia nkuya sile ndando sio, chila kilu wa zumiziaga pantengo wa mashila nzana dimo, sampani jino akwezizie mpaka pa 75 sidugungu de kuti adi nkuroza nopewandu nkuya. Pa kulungwa wa widi wa adi nkutamila chitengu cha wa kulungwa kuboma jamwana jakumuluku kunipepe Fakir Raul, azazile ya kutie, silinda ndosyo, wandu chila chaka, akonje shizia ndimizi ya usi ya kupanda nkuya, sedugungu da kutie akwete mizika ya kuja kusumi shizia. Na azazile ya kutie, soni achina madima awo, akudimbi chila, kudima nkuya, sedugungu da kutie, mwana kwemo, akupatila chipanje, chakwezia, chitukuko. Filipa, nipatio nyo kupela ngani siya tupashia usia kuendelezia. Situa jigele alami zijino. Tuna kuendele hapa masikunzu za nadimo umwezi ya unuwezi na utatu nchaka chato shumili 26. Ngani tuleka angane kwa tukumbuzi yane ngani siya kulungwa kulungwa situa jinkuta ambasia. Tuzaasile filipa ya kutie presidente wa nchilambo muno Daniel Sharpe. Azaasile ya kutie nchilambo muno akuinjizia ngala utio. Malamuzi gakuleka nkangana yosupenye pakura shida yakuti chitukuko chionesheje mpaka nchimizi nitwadi jinkumanyizia na pelepe yakuti paujo pakupita yaka ncheshe chiujile uwandu kumosimbwa da praya paujo pakwa kuposhela nukutenda ngundo achina mpichiku mpaka zampani jino kwa angali banku jajuja uije uja kugula nikupangani ya mazengu gawo. Yala kwe hii, idi nkujigadila isa usio iye kulungwa. Kwa ikungwa ya gani, ni wandu wamba, katema kakusaka kusalazia, ni kuzoza zosa mbiya. Nilambo iya kusa, tuzaaze beba ya kuti nchilambo cha Malawi. Acha kulungwa wa nyumba jamala mulo gaboma, apeleshe luza ni ulamuzi, wakuti aka ukule mitembo ja malemu, Presidente wa widi wa nchilambu cha Malawi, Saul Shirima, ni wanduane nzana watatu, wewe wile pangozi nchaka cha 2024, yosubayo pa kuzoza kupima pima ni aikubochele uti anaidingwa ya waneshe,

ya jiga dile chua chabele bandu wo nitwa chena shungane sio kupata kashama mno mprovinsi geniasa yo shwena ndi kanchije margarita chom ni bernardo liwa ajamshe marwe bondia kupiga na kwamba ne kwene yo shpe eyo.

Ronge tubashia ulilijunu wala amitika kumalila hapa. Tuwaishe mundajia oitu wa rashipaka unu utende unu. Mwarikini unapitia rani kumikrofon. Central Teknika Tijo Pedro Selimani. Pakutipu wewe anga jaharang kute. Nriga lijepeleva ni mashiputikizi. Nika jimbo keshe yondo kaka. Bondia.

0: ikuonderanji ndiye programu yake kushokera pano pa studio za Radio Mosambiki. Muli bwanji?
1: Libwino kaya kumeneo.
0: Tili bwino tikudziweni?
1: Ineyo Aidi Kardume kumalika.
0: Aidi Kardume?
1: Ya kumalika.
0: Bambo Kardume taninane mufuna nyimbo yanji?
1: Ikufuna ka nyimbo ka Lucky Dube Remember.
0: Ah, mufuna mwakumbukire ndani bwana wanga.
1: Dakulu wanga.
0: Mufuna kwakumbukira akulu wanu.
1: Yeah.
0: Ya izimatero ndi to remember me.
1: Remember me.
0: Muzandi kumbukira.
1: Ndikukumbukira nyimbo limeneyo.
0: Edi. Ya ndizabwino kwambiri ndiye yena amene asangalale ndi nyimbo imeneyi ndi ndani ndi ndani.
1: Nipo kameneza azangalale matabu tende kwashi wako Daudi Kaisi sangalale nyimbo ni Kati Makidu Aidi Kaunga ni Mr. Kapardinya siko muziko mchitu ya mwini
0: ndakunya dilani kwa mbili
1: siko mu

0: wa Malawi Paulo Chapuka.
1: Mukufuna Paulo Chapuka.
0: Paulo Chapuka wandi gundichirise.
1: Mundichirise. Mundichirise sopano. Afuna mundichirise sopano. Zimakazo vura kwambiri. Ndikutokoza kwambiri chifukwa chosanga nyimbo imene ya Po Chapuka. Ya sangalale ndani nyimbo imeneyo.
0: Sangalala wamozi ndi inu wa Brown Sengera pamozi ndi Katekiniku.
1: Ya.
0: Kazi wangu Sebista Zunde nangu Viridiano Lauri Karasaote Mirauri. Na Tanyeri Moto na Ose. Kwa mawanga kuchekwela kuno kusenga senga. Masangala na nyumba imene yu.
1: Chabu ino.
0: Kwa mtiko mwe.
1: Ndili ndipo Chapuka pano. Ngati sindi kumpeza ndichirise. Ndichita zoteka mpaka ndimpeze ko basi. Cholinga kuti amanyowa sangalale kupenga-penga kusofala. Mtunda watalika mtunda u.
0: Watalikadi. Watalika ndito.
1: Watalika kwambiri.
0: Majia, tukukubwane kaya ngari muli wafubi ipapu.
1: Eti?
0: Inde.
1: Kuniasa ndichigawo chabwino kwambiri, komanso kuno ndikosangalatsa kwambiri.
0: Kumere mkosangalatsadi.
1: Ya.
0: Na juno chitoe chavuta, ninga ndagwira chitoe ya, ninga ndafika kumene kuzagona mkunyasawo.
1: Yae, zogoma.
0: Inde.
1: Ehe.
0: Zigomu.
1: Zigomu kwambiri ndichirise.
0: Ndichirite.
1: Po Chapuka.
0: Po Chapuka.
1: Ya, ndizofunikira kwambiri.
0: Ziko.
1: Ya. Timufufuza meneyo. Kwadi ine ngati ndi mapanga za ujeni za masewera. Ndichito ika.
0: Ai, ini ni maguzi wani kuti ini ndi sumu wa sheresa.
1: Ife
0: ni maguzi.
1: Ai. Siti nga sewere iai.
0: Ya, inu ndino wa wabawa ili siti ndicho.
1: Ife siti ufuna masewera pano kumatipange zoteka kubasi ndichirise.
0: Zoteka kudi ovira ife tisangalale.
1: Nchito imene ini nchito imene ninka ifuna kuyambira mwana. Na iambaso mwana ndiye haa. Palibezo ufura hai.
0: Ya, dike ndicho. Uweka ndicho. Uweka.
1: Chizafera zo mwezi basi. Okay, ndichirise Po Chapuka. Bye.
0: Ziko.

Ndatokoza kwa inu nonsa amene mwaimba mprogramu imeneyi. Tikumanenso mawa komanso ndi tsiku ngati lero msabata ikubwerayi. Amene tabweranso ndi programu ina ngati imene.

motani ngakhale kuti tidandaule motani chaura maona zimene zadusabe tiyeni tikhale wopilira tiyeni tikhale wogwirizana ni yasauno tiyeni tikhale anthu amene tikuthandizana muzochitika niyasa ndi wathu uno alibe nso niyasa wina tisamuononge ayi 22 minutes past

0: Amunanga. Amunanga ugani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Kuno kapita kuti pano gani atu yani barunene.
0: Edu iliyamo ewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wao popa ndiwadwala. Wakula nsanga ndiwalindi.

bahlekeng le ba ninru pa tiraka mitik sa ho unulu mo ne makhuwa bahlekeng le ba ninru pa tiraka mitik sa ho unulu mo ne makhuwa bahlekeng le ba ninru pa tiraka mitik sa ho unulu mo ne makhuwa Bahlekeng le ba ninru pa tiraka mitik sa ho unulu mo ne makhuwa Bahlekeng le ba ninru pa tiraka mitik sa ho unulu mo ne makhuwa Bahlekeng le ba ninru pa tiraka mitik sa ho unulu mo ne makhuwa

nani wiriana na kumana ni mahosho yau na hawari hao we ni kaleleva msa mwero oni kurumuela ni wihi ha emerera no kalela mpanda wa e jornale yo leleva.

ele et stitio magioni impregnania eriaria e provincia uniesa ni tia naveli o lima nshilili mvuka o provincia ela o tuli wa stitio mwembe eri ni puro no pacera vareri wanlaka na nuluma husa munuela hu ndruwa uluma sai kavihiro ongwana ya olimi wa mvuka uwana nani etala ni wa muhaku wa chiritu yomajuni. Variari wanlaka na niwiye ni Adolfo Sadiki awehaka sa mitipo ni Fernando Dama Shalimpe ni Anasoma. Karipu atuwo tini ni wiwelela wanini sini.

0: porque akina amura neho utita kuvera ka kwela kamusakona eri khale we yakha le fabrike tambe na mwagara de sere mite ko sanni vukula no hawe le fabrike eri we ye pa na namushukuru era pa bome nani we haka nani we hiranne pe fabrike mvuka ya mvukola unapito kushukuma ho teni malanya rakawera wa baraji vale sakala ka ichinga mahukwana no na ka mota sano ji malifu twanji pala ha khala na mahukuma yo le mvukole amweri ni mwera na thumi havale akina ntona ri thuma ka mvuka yo akine na ri ya pakela ke mpa akine na thuma makulusha mo mampani mahamvuka
1: no
0: mvuka nto pa onera wera na limathu na inona wera pa ko kwanya uri mvuka ro khala ri na khole machimvuko na ka vihera
2: mvuka nonna lima yopatira nemwera mpathula na pathula nakusha naza ikuni ndapono nakusha matutu yale nipathunda hali nuhela nahisa inahisa vavale yapherekatima yothuna wala neramwara ndapono nipwesha napwesha vavale nakusha ekwina nimpatira misa napwesha wa muha kina no pwesha nala wakani wakani. Opatela. No na wera no wolale lila no. Ni mkusha yule umwemwe na hala umwe. Opela uvukulamu. Na kilo patela u etimaili ya hamendle nenele. Maana miyo na amwa rakana anamwa na haka unu wela. Olima ni mvukane. Nina tumaya say nyota yyo. Impa. Ni televisore senerwa palashima. Magis, imwali tambe parwini la namwane, nini la muhende se yon nili mambuka. Nne muha kwa wintu, uu waatele ntu mbuka, ntu nini rome la shahu. Mbuka wa majuni. Atuani wawo sidatu lishinga, natume yo mbuka wa majuni muha unkela. Toko ntanu wepule ya ntaya haa mbuka karere matapu. Mwahene matapu atotoa. Ahito tole wale nta mtoko mwae sana ahuko kolelo tuli. Hawa tuna maa huwata. Mamulimelo. Na ahana ni mulele kewera ii. Baa. Umulima mvuku ntuno patula mvuka angweherre ke mweri toko. Wopatira ka shuli ya koshtu. Se nyeri yu mahali wale nlene. Mataponi mu. Kapatulaka. Opatula pahinto konutuno onipatula imataye. Opatula eposa untuna wabinyaka nkushikeheni wazaza ikuni so uma. Senyo nto mutateke ha ntoko mutuna uformari mikutu. Ahi pusu nkushike nto ntuto ni muhani muha muhele kanto wakuni ni mutantani. Ohisa. Helewe mo pronto jidaye muhele ke. Oshu ukuthula unenkelo wani mwiseke halikaza aka makuthali haye mikhuto ibrozo sohoza baba umalo hina shimuno osola wora ohoza baba hiwa mutharike mpake maleke no mali haba o pronto kusheke nto mwiseke amisiwa kanta ohina ko opeshiwa omnere lowera omisa para wera ewora mwera ni mpesheke ntapona nkushaka kwela wala o khale khato kina mwera muhibiri kene hipele a womelele yo le ntomisi wole mwakhala rupahi na khatoni mwe mwe bodo khala kama kuthano na bo no thane ne no ntapo no thane no tshuka hore hai o misa ne wala wene hata mwe mwe mo khala ma ne he mo na di wa mo eture le kere no mare la mo thene
3: ana madima a street yo majuni nswile kasa e kavi hero ungwana we mvuka watu o hiena ni wapoma. Albinu Mutwali na malima mukina chiriti yo majuni. Ori ni nroromelo wera mutano onhala urwirua vanki mvuka. Noko epula kerere urupa ni ola onrunya okuma yata epula. Mutano na malima ola olima mikwara sopuha itanu. Osomen lawe opanya isako sopo hamajira meli ni miloko mitanna raru samvuka.
4: Otanda kakilina ndi.

0: wurtan ki panyakan ko binin alfasi ki wala ka repol nse ki nen ni ko birin ni mi wen ki ne ran ni ko birin ke ko tukelele ki wase ka tu anaga nyu re ko parula ya parula nan to parula ki no wase ra ikuni o kina na zero ikuni para wera un poco lo que me ken nesten mas ye ki khale pratika po porque unale ya ke muha ya ki kine yo un poco con kala nesten normalmente ai khale ke pahi wa muha wa ba o pesha Mwaza waza dubu ule mkala ulansari pahe. Mbukulu wa heri ukala pahe nene sene. Lakina hila ikataka pahe. Pile menish para wera aguenta. Kento kumiwa mwaza na so ya haki virekebira nene sene. Kwa konse kiriseka di 80 saa kujipahe. Purike pulele ya kane nene sene. Aweyeva ani weyeva. Mio kino wari heka serika di 280. Majanto kwa mtano ba. Mtano kwa sile era. Numero we hawa taponi wa kina suelo era mtano o khalo chapahi. O na nila o paha khala pahi mahi nene sena. Mio no kipitukuwe la ukumani waka. Mkimvenya vao kilo maza za ganyo iwe a. Kino panya mbuko ole mkina kina sunga wero ula ocha. Kino kina tumia. Kina somiha na mwanaka. Kina kina pake la so kimpake wopura pahi werepa. Ima ka futuro melhor reforma ka khale ke yo pa pelo menos ka panya impa isese tanu thana mosa walu garwa wa mio pa hi kiri batai pote kulwa lagi mono akhale re khale ki nazi wanta po we ha we ra masiva hate himme keru mai khano chelo ra o khale ru peru pul no ko sha malu ale wa khale ni kobiri wa khale ni kobiri hipa ekatana unatando we ra Olima, olima, olima, opatula, opatula, pai. O amigo cavale, o não era, minke na possibilidade de adobo, nazir wa ikuni. Mo opatula, o mwe, o nuke la ikuni ha, cada lugar, o nuhela. Daí o nahisa, o ahisa vale, o mware turele, an, bukole pa hino kumaninese. An, alonto, O não era amigo com aquela possibilidade. Olha, não puxiwa, o namisi wahale, e na pia tempo, mamu oira aí, o pecha, e a rupepule ele com pati yaka. Tunkala o tombukato, o pati ele.
1: Wahia atu anlima mekaya, o majuni, a kalamakuru anamalima, amvuka, arna mamempuru opaha miloko mirarum. Presidente anikuru na namalima mvilele no malanga otisiti yo majuni Konstantino Nikuluko o hima wera samota enrupa ya epula mutano ewa haka laka no limela soja no kalan romelo no panyua mvuka mwinchi ompanta ole wa provincia yoniasa mutokweni ole o hima wera uwera olimi wa mvuka orweke muholo Kula eyaka ya olimi ori watune ya varla mteko itratore. Ana Konstantino Nikuluko ahanjira eriki. Omweha uoeva itratore. Nikuru onhole lawe ningweriha olima mikwara mitanna mosa wa miloko mili ni miraru nirinaya.
0: Hiyo olima wamvuka no olima malimelo awe. Basi noroa upia wenu patula patula nu patula basi namana malashale umana numana vava yokwanla etempo yokila uniha wala ehe komu nalaka mapura matokwene mweni mwero komisa onto akalawera wala wanehe walinya nalaka kitare muhima shi kitare si ikina siniyo ni mwero misa mahowera heni ari awunua ovaham tekwera wala ovaham teku Ando to mpaka tunomela minyeri mishesheye mitanu ndike mwale pahi. Tanto nera humisa, humisa, humisa, tunakuwe yawe toni. Tunu nukuma tumvuka munchipali. Ukuma mvuka munchipali kwenye. Atwale hisuwendo lima mvuka, wanu wano, wanupanya hiva, nimakusha. Upiyo tuaponiwe, nimale lawera. Upacheri ha, impacheri waka ha. Upatula na aleleki. Wera mpatula kumoteni ula. Wanuntu mana, umana wote haa mpaka wanlipani. Yokala aria, unerua waza pahi, upatulaa.

0: Io rini romilo wera opia wa arupa erna muhaku ai lapo sekina no majoni ihala opaha mahosho ala otoa e fabrica otoa naveto miota savana na so funti nioko apia mulipa na koso ola ahulaka imata e toko toko yoli mamvuka ni ruwa kushaka na malima naro iha mwemata ela ena shutira miota savana na so limi memara ela ni lima mvuka ola ni hitari haka miota savana na sa olimi mwepiliki sinisa de forma rudimentar sotene ya wamwe hawa hisu wela sotene wakalawera na ukumelela mulipa anakoso ongwela mwela posikina awakaha olima imata so hiya na hiya na no majuni ni hala kweli upahama hosho ala ni naveto ni hala utipela ni puro na upanila upasa mvuka ola maana ifabrika ya upasa mvuka sotene ya nerilaka wera roheke muholo district ila masitonina wapirra alupa anakoso a districtu ila uwera kweli ihana etumaka ifabrika ya upanila upasa mvuka nerilaka wera kweli ni tukuleke distritu ila mahukwano mvuka ni nkusha no o majuni nroheka mpako lishinga mpako mandima uwera napwa seke uru watu ni ya wera lupa na kusu isa seke uwera kweli mpua mamiyari mitana mosa nitipele mga fabrika upanila upasa mvuka ola ni nruwera no majuni
1: fabrika o servisos de processamento melhor de arroz dentro do distrito de Majuni.
0: Mholeli ole osuilia to wera oruotunia osuiliha vaduniani mota wa mvuka onlimwa o Majuni oniasa.
1: Promoção da marca, primeiro nós pensamos como governo que...
0: Wakala wera nuluma sa miruku uso panila uvuiha mvuka onlimwa no o Majuni. Ihana ni barihaka mteko. Opanila kweli operatu uwera kweli eweke variham teko ola. Ruotunea wera hiyo distritu yo Majuni. Nilimeke imata sinchi mpaka ni pahaka distritu ntoko yo meka nyelash. Nerlaka wera kweli ni pacheriko olalea wera mvuka wa Majuni. Nioko mvuka wa Majuni ruo suli wa ruo winkela. Imana Antoni nasa sahu miota so opanila orunya olalea. Mvuka wa Majuni. Mwesana na haa sasira wera nivariheke mteko ola wa internet. Masu wakarawera na ukumelela mulipa na koso. Onera olimeke itonila tasokuwa na 5,000 sa mvuka. Ohala okuya wera ola asuwilihike wa duniani wotene wera odistriti wa Majuni. Ori nipuro andunya olimwa mvuka ola. Mtano. Ninasomela uweri haitonila taso upaha 30,000. Wanani nituna uwera ni paheke maatelo haitonila ta ia. Uwera ni kusheke mvuku wala ni no o Majuni. Rohaka mipanta so hiyana sa elapahu. Nyuko ipasa sote ni sava duniani. Inaweto sa elapahu siyana suwelaka uwera mvuka ola ongwelo distritu yo Majuni.
1: Zara roje Majuni en todas epokas do ano.
0: Lord Goigoi musatoro wa itiriti yo Majuni, answili heka sae kabihiro onwana ya olimi wa mvuka watu. Governatora ai provinsi yonyesa Judith Masengele ohima wera mpua mwa olamulilawe onruwa sasiraka wera aheleke ekito itu singwela mo olimini weriluaka wera itu ya sikaleke sorehiriwa majistitu wala o provinsia ela yonyesa. Judith Masengele osweli ha wera utipiliwa wa fabrika yore herera itu singwela walimi ni vanchi palisha mvuko tshiritu yo Majuni ohala ukavihira wera atu ihihashike uvarihani mteko walima mvuka.
2: Convidalos a investirem na produção.
0: Nina wapira lupa na kosoa ila pahuni aliapo sekina uwera ehana iwaka ulima imata so hiyana hiyana. So upanila oroiha muholo olimi wa mvuka otisiritu yo Majuni ni naveto mipanta sekina sa provinsi yonyesa. Nyoko hiyo ni ntuna ni hieke olima vakani ni mvuka ola na njiri ki matasaho. So tene ya singwere ya ni alupa anakoso. Nere weleke mipanta so hiyo na salapa.